야 참으로 나간 담야디야나야 야 참으로 거런즈느리야나야 다이나 포텐다리야나야 야 포르북탄 진다마린다야 야르 증고 목잔라리체야 다가야 크르르글라르 냠치니리나야 야르즈즈무 두글라 트그릭 토르야 야타초타 마그잔라리체야 영시초퍼르르 냠치리나야 야첼포르두라르 슈리코르야 Yaqlan kirdi diqla qari cheya Yadisin di larngam cherina ya Yan tamirdi tiran tuzi kura ya Yati biqlan ayun jiri mila ya Yan chuntanda dunkan qari jila ya Ya sa ta to to kong ga ri ya Ya nga na to bi huan du ri jan ya Ya nya mar ta rgar gun du ri jan ya Ya sun ta du tv yo li chi man ya Ta ti ji to la ti tn ri ni ya Ya re re jen tangur ki re lo ya Ya gala re chang kukur ngab jen re do ya Yang xiang la xe xe la chang re ko lo ya Ya hua zin hua tar gong la re to ya Da xiang yin ro la tan ba re tar ya Adla tapsi tambar jibir rindu ya Ya shang jil jisim jing iri yin ya Ya mungu jim shil lalim ridi ya Yang ku naag na bibirim riji ya Ta ma ku gala lan jil bari mil Gala ta lang lu ti Khan saa ka long saan yugdun di Iyaa arunglan nanglaan thunbo chayangu Qay nyigshir ghanayi onbaay namna Teerang nyinshik shiawa nama Ndresan pangu chindindil Stopchina pagdung sanibjig Karnag simu zantil nam Aariri jint meelagshi Shiangjil aghapti shini son Tarung jiawo sekunu ta Mūsāmi pāp shīngmārī. Tā zīni khānsā gā gā dāshūk chūpī gā lāstā tāngī khānsā gā lōng lāng jūg dīngā gā lāndā lēngā.

Tamen sham chenen ba jolum chik tu chik tang ga zalang ni khutu ga war ka lam chama den jig ra ka du shi chuk sham chenen ba jolum chik tu jig tang ga zalang ni shik kam bum ga war ka lam thindi tang ga chide chik sim tang ma jib ja gan cham den ji na kam bum ni hara zalang san jo su ka shik ndag yang cha tang ga lam da da ko dum chi da ta le shi ko ga de ga long ko jo su ga jolum da ni re re jin jo ga chi ga Demen shang chen ren ba ge zhong mi ti zhe ge dang ge huang zhong ni ti ka ge war ge lam chang ma den jig ge ka du shi chu ge

Rizhukna ba, tereng ajo zhukun nuk tereng ge sa cha su su ge lamgani tse kong nengyo shen nungdo mo zhuk. Dali lhkba ge lamgani tse la jilin shen samna, nga chu tiga dan chik chiksim nir ge samda nar nga ge shkilam de kapirtang dali jina chukwa. Dinaan samdani nga tsi nyam chik de nama paru zho masu kong nyam nang shen nuk me dhukun bo pasi kong nuk dong den deshik nyan chukir.

0: 특토비 떠나지가 요청마 과든지
1: 야 당기 다시니 와인 통난 조거리 초나리 마닌 고난 조거라 니초레레 지나자 도솔라고 니초츠가 지니등 안도가 나조난자 특크 특크 송니고 정마루 등가 등가 송니 니초 카쿠가 니가 주무시고 로즈마 니가 등마시 니초 몽마 특리잖아 등마세고 문능라 초진한 주무세 니초 렐레 이짱아 조라고 롤레 화설라 니초 커파케 자즈크 뜨긴 조라고 텔랭고에 즈크나 니조가 Chuaamamani nyamashi, chukwa kamani samashi, mushik nagal, mushik naganachi. Nyekachi chikzan chaga geshlo yungza, banna kachigyan, songna kachi. Chikatao nyamzhin, dhukukuu nyamkei. Si kanka nyanga nyamzhin, ting kanka nyanga nyamkei zhuta, nisan kanka chikare waye, gori ritan gara waye. Da ngisha li tatsonga, nishtan jatsonga, nishtan chanamba sirin namin chakshi delokshio.
0: Ya, tatsuka songgo kaptazi na, nganzo na nyo songgong ni shtugu ma nyoni, tiksam dhigi shen ma nyoni, nyo za tiksam ma shunni, tatsuka alim ma chino ziyan, richarab shawa tamchi lamu yin, lamu nangka songki nari, ma lahtun di danjil na, jikten dana kawa mi, junti nyari mafchin na, gitin jo chang pamba mi, shayin na pshuk chukgu nye na yon dango, shawa kinla shab, jikten kala tamutu, nijayen na ngarigo, kipayen na jirigo, sonri jangali kasam, lelo jangali zatonsam, nyo lochi chechong tarnakhi, shashokchi chechong parnakhi, yara bantuk nabzang, maru bantuk nangin, khatawi tamla nyamomen na tripi manla jimbomen, mishishi kaya namchang, shipa kongtubi na jun, nyo kwa janla tsikjik, ta gomba janla tsikjik, tsikza janla nyanjiw, kharpa janla tukjiw, tajwa shu tsikza wa chazub sha jiyom zina, kapsi tigri sha pati ya tuyung imang zi, jitri wata shung tsuna, jitri wata hobjong shi yasa kunu, ta achu tsangmi hobjong papa yasa chutayin, tsangma trashi di langa ta hui sha tsazong kwa jinti.
1: Ya, ta tirang zui na trashi tigjik tuk tsangka ni main, nuru chabden jiu chan zumbi ni main, sangki kamu dun zumbi, hiri ngomu chan zuki, ta tirang zui na trashi hong tui ni ma, shawa dina sanbi tundu kinyin mati, tanga shan dopi kacha zunu, jun dopi nyangtam zunu, o tachiri shan na kung gegin namba zun tsunayna, nilsani nima khintani, rangsani jinta zindani, nyangkuchi zip chungani, tsamu nip chungani, kamu chada manza, gumu ya manza batani, ngata ngata yin rinja lhoma mawa zi, nyamu zi karankati, tanga nyari nyuri nyo nyingti, sasi sosi zung nyingti, kwata ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས kurki chanchuk zungu, nga kwaam chanchuk zirjunu, ni chachinji kita sa zunu, na lunduki nyan sa zunu, tai rengi zunzo na zimpamin chua na chanchuk zunu, kungirki namba zun sirju. Nga tangkwe shatsa zunga tsuma kwa zanche.
0: Ya, chunye rere ga kapsi jinyan na mazhe, ta zirju kupuwa shunyan na mazhe. Ya zima chupi shindri, yan jo manjo ji shindri. Na kiko chuk zon, jo kiko kwa mu shung shung guna. Sanpa ka tonu, yasim jiru dainu. Nyanjo na sema dik manchuk, ta shun nan jo na chak mape. Kong ganga ta jina, kong ganga sa ta guna re. Ka ganga ta shina, ya ganga ngu ta guna. San dong sim jinyan ma, dik sim jinyan ma. Koko shamnya, ruru kusamnya. Tan tsika kanyo zola, si kamba kanga ho zola. Nyasa maranjuk mnye, gituk maratamnya. Chi jino jinyo naran, jiji cha jotao naran. Nyungo chinga ngutamnya, taka chinga chigatamnya. Tsikdo nando nanyo shamnya, jik tsanu kuna tapumnya. Kichi aji unru bwereta, kichi aji ulikchi nara choda. Tapto nyo pra asya gunze, tapto nyo limbe na pingunar. Loo taga chino na ngabja apsha jiu nore, paza waga tundra na ngantang zaa jindu zi jaku nore, tsama kwa zinche.
2: Gunga nana mu me, ki tsari dana tu me, ka tukkara mu tu tukha zhiga, ja tukkara mu ja ganga zhiga. Nyi na ngonga ngolo yin, chong jana ngonga ngolo yin, chong chiga alam zhigo, njikta ngula khu zhigo. Yita kama hume sakir tangala menzi nga upan zi kanga tukna khari. Pama chika utik dada ge kenji ka gebring danda. Yag chika kukun danda, pa chika uun danda. Nye niwa ka chan zi, chika niwa ka san zi. Nye nandik sa chun sa zi, shanta na cha sa chun sa zi. Lok ki shab chuma tukka kanyo chuma nung.
3: Хэмби сичүм ленсин
4: царуй штамжил халангжин
3: хчилби токер тажин
4: арыби ардан кэмжэмжин
3: нацу начум сибиер га цалташжин

Ari tening ge sangkal han ge tenang na chada ge wa ge ti sim che tham ba de sang nin ni na chada che wa ge ti chi ge chada ge che wa ge ti chi ge song nin ge shu ya tun ti chen de dong na sang nin ni zong da dang yi ta li kong so so yin nan da lo zai qian zhang chong sum kang zai na ra yang ju ya tun ti chen de na ti ge yo ke ti yang ge shu na ga ti gu nu ge ka tun de yang lo zhong nan ba ge dong nang ge ji zhim zhi de ji ge nan da ta shuk gang thala zi zi nyam zhuk ra to nang di chu di an chini chuk nang a ge kap tong di lop cha ra gir gin da ge shi yu nu ge kar ge lip shan da yung zhu bi ta nang a ge cho an da chi bu zi ro di shi ra yin jina lop chan di yung zhu da chan ge ga chen bu ra di chan ge di nang yin jina ge chu di chin la tem di shiwa tang lop chung nang ba ge yang di chin ge nang a ge cho an da chi bu zi ro to bi mon din xin yin Yadena shi nige chu denang ge chamba dong de lo su gui ji sha leng ge chamba ni nang shi ju denang ge lo su gui ji sha leng chamba ni nang yang da lo chin ge ding ge lo chil ta lam lo chi she ta da ge kan ni ban de go de ya bio denang ge dan shi gan zhong nan song lo chin wo li ge su ge lo lang ge ge chen mo gen zha xi dong zhong le yin yadena shi nige chi ge ding zha xi dong zhong ge lo ji ge tong tong ge ge ta Karjil Rahi Tondrubun Tsorhun Chakarhki Tsorhun Lopchin Wilga Sorug Loblan Girgin Chemo Sorug Mbamrum Batang Mbamrum Biyin Zabtun Girgin Jayong Chonlig Sorug Sartulun Juwama Tang Shangchin Kanan Juwama Jakubran Batang Shangchin Bi Tsarig Shemjika Lijia Lijia Rangjin Dengchang Yinzin Tang Namil Tsesang Chochi Goshchul Shemjik So Chilag Lan Gwanzin Tang Nyamshik Shiyong Lopsu Lopchin

0: 야차게 심치승 가마 심치다든지 그러니까 다다 니출로는 타주는 로마난 바론진 준데 권수글로도 로타 코이크나니 소친근 거친 안 바그라 다 정도 있고 논의들 당이 출로 소중 거 가게 돼 그게 야본도스 아 치베르데나 소토난바 낭알롱 데니 공모이나 공친이 다 진트 알론진 거는 거 거리 되는 거가 정말 그요 리센이가요 그게 대통 어 로마스라 알로종 동신이 생긴 집부인노
1: 네리
0: 모베는 세운노데 아 다 담보레
1: 네리
0: 아니네 아니빠다 배철 다큰 조다 지모아기나 정말 그 교육군다 예몽즈 그 소축이 세텐데
1: 네리
0: 다 예몽즈에나 다 당선 그 뒤인데 저치기 뒤에 에아기 뒤에 놓고가 단도 모르 소알관 거 콜자 아치 옛남은 예몽즈 그 놈이 구동나 로마나 바게다 죽는 고치르게 자다 문치르게 당당 거 시카에 뭐 되게 남몽인들이나 멘트가 파리 다나 아니영의 그거 거기 치겠지도 그거 밑동 뒤에 치겠다 싸워 치고 그 뜨무가 녀몽스경 이태니 소출시 당나 다시 이거 죽는 거 다 대지디 로마나 바게다 제라용 줄카싸누
1: 네리
0: 뜨무이 제치르 단지 이거 내가 이태니 다른 지동지가 같은 거는 안 받더래 Tanita Sambamu, Tangchu Sojinga, Sochiga Talendela, Dongjen Tanga, Dienjen Zindamuga Talendela.
1: Nari.
0: Ta Dongjen Tanga, Dienjen Zikununda, Inju Kangnayo Narazijina, Takurta Dongjen Garkwanda, Mantang Jachirvi. Ta Disanbu Chiga, Nikete Zangnuga, Ta Suwarkwa, Khuddin Jirjiga Nangtunda Tsangmata, Tsangkagalani Zangshung. Tiyang Mantang Uchi. Mantang Nanga, Diya Niwa Samba, Zewati Kangrazijina, Ta Dongjen Zik. Na dongjen kuno chizirazina, tatang arang tsuga tandi suar kwa ga nangtun ta ta tzawa tang, dongu tang, yeka tang, loma tang, mituk tang, geyo ga tsata ta ngu chushi zhung. Tanyanga dongjen zi. Ta tangsang ga zini shungnu ga rikwa ziga, samzi ga rinjen zi tamu zhug. Samzi ga rinjen ni ka tsigan jaga. Ta chuga jizhi ga khunchuk na sheji tawa zhug zhung, sheji ga nangtun ga sachi ta tsama ta dongu ra, tzawa ra, yeka ga da. Loma mituku tsitita, denzhukun. Yeta zutu nambaga, dongjentun jokhi suna, sakurta sajiga nangtoyina jatak suwasun. Zizgunu nili nezila ngizungtagari. Zizgunu nili nambar machewa liya nambachewa net. Ta dongo niyuna. Tegzgunu ngizungtagari. Ngizungtagla tarik jawasunga dongo sayun. Suzgunu sushetetra, sushetela sishu menshi ziuga dongo. Yeta dongo nambaga ta sujung sitona, zutu nambaga ta jila jirkasa nutumzir. Tani dindin zikunura ta diya zhigi de tangi Tandin jimman panzang jingu Tani dima wanchi ta jingu Ta suma diya zhigi de tangi zhituk suwasan ta chikunu chikunu Dayang lujong yi chugu talim Tani jiglan jugu kabra Yang dongjan ra dindin gikuni jiglan gu Akulta ta chuga Laram chakhi chi tao zuna manba cha tsungu Manba cha tsungu nangni jingu ni Chizhigunu diya na Ta dongjan shi
1: Yari
0: Geta damu gu seten da kuwe Tanga rangera tamarek ka Tā tāngirga dāna chukun, dāga lakse lā tāni dāni, dōngdēn tā rīgjū, lōmā chū tā chūhā chē chū tā rīgī dā tāngi, kachī tā lōmā rā tāng, mē tōg rā tā, tī tōg yīgī rā tāngi zōng, tōmūn jāndē rā tāng yōngā.
1: Nārī.
0: Dē nā, lō chūnggā sē tā, tāng kachī khīs kā, tāng ārāngā kachī khīs kā lōg yō, tāng chū lōlōng rā tāng dā sū gu nā. Tāni tā mēntāng rē, tā mēntāng zō gu dōngdēnga hēnchē nī, tā chāpālī gā nāngdōn, jōrā mēngā nāngdōn, tī hēnchē gā sā chā, dian zhiga da mengi zhiga nang tu mu tsangma da chidhara zhi na tanga ala ni chu na
1: dhawar
0: tanga da yina nga ranga tachi zhi ziyu tachi da yina da ga mantang jatsi ga nang na hui li chung chung da mu tong zhi ka lu tong zhi da ri ri da tachi ila ni da sushi ma lu da zhi tang zhi nang nan dang na kuhu tu ni wu yi ga jia yu yin ki sambu ga da kuhu ngu chu na mu chiri tu na
1: zhiga
0: yina da zhi zhiga nang tu da yang zhiga zhi zhi zhi ngun si zhi na chukun yang na chāsāng shibbā guṇī lūjōng yī tūnū, dāmū gā tāngan rā gugī yū.
1: Yārī.
0: Yān jī gā tāng chū gā sūlāng tāwū tūn jī na chēlī ngī tāng jī jī na mēnbā gā chēlī rā, mēnjū gā chēlī rā nī yū gā. Sā gōr tā mēnjū gā chēlī tūn jī na mēngū ngī zhīn dā gā chīng būrī.
1: Yārī.
0: Tā mēngū ngī zhīn dā mūn chī gā dīsir mū chī gā gā nī chī pū rī gā lī tā rā na, tā lā sā gā tūk dī lōng yī na chū gā, zima lā yī na chū gā, tī gā rā yī na chū gā, tā nī gōng bū mā nōng jī ngō, nī Nira, mairi yosu wani yasu wani yungi ni mangung inzi ikunda. Da, nchu lulung tawu tsunji na chungja gu gusti, dani tawul gandhi khutu gu sacha, damu gu ni yasu wani, kaga mairi chisa gu yungi ni luma chungi sin.

0: ona she go sa kan shi yok a gen kongge na sam tsi tang tsi kan da yok a dan da la su bi a ni mang bu shi ni na sam ka da ji nian kan na bi na a lin tsi ni ngun ju war ma shi de nyon da shu ni na a gen kong ge le ma dan xi na a ngi si na ka da she bing gu sun
1: tam tam tam si ni sim tang sim a bi tun tang tun ga lang ni li tang li ge de bu chu
2: Demo.
0: Cheki tarang nga lensen na tikta japchuri no kwatin chesne.
2: Ya ya ta chu lensen ge chari she chu go ko pu yo no kwatin chi.
0: Ngare re re kwatin chi gen chala chungji na. Ta machi ko ochi thop sura. Tani ochi argni sochu ra simji lagle ka len re mo. Kharsan tarang na lenchir nga sui dayok. Ta machi ko leno shawan de na chi shertai shertin ge korum thune jina ranilan disamba sinu ge nyuwa. Вагчыг, яна мауага өчі үргіні зэнчуң пайсым гүг сэнтымда ашэ чуйніна таңы риваи му?
2: Рі, дэйна та нянкан чугу намба, таң нэшэнну нанна нор сонса, да сонса тиму манга ючі чара. Та нэзгэ нэцэ сюзі нанда, та тавар нанка нга лут бэсым ревжэ вэттанзэ, шава лэйра лу жибчэ, шэсым шэвжэзэн гор сонса.
0: Ta
2: tiranga rangka chiga lorji zina mishi gara jirim nyongwa ta zina tangmo shena yang te chiga tsika chiri nyiri chiga machani tantro ta sheka ra kaamu demu ziri ta yena ra taanti naam dhani rangka nyongwa zika chaga tsiri yuka nyankan tsangma chabka samlo jiri zayena ta samna yin
0: aganlaga yina payil kangare Tene rambaa zinda lhobtaa chikhe jini, lhobsoo shawaa chikhe leene, taa rgini tanzi khanlaa sukpa, potaalaa ga todomchulaa sukpa, nda tawi leekhoong taklaa na rambaa zinda na chikhe jini, ndagi rambaa zinda na chuu. Tamjiz gan dhordi zi shenu gu jini, taa rangi nyongaay na chukwa samtsay na chukwa tatsini ngi ten alang na.
2: Oo ya ya, na payoom chika kiwaa giyin. Lo jek thuni taa dana lhobchoon zi wa nari gaden lhobtaa zi, Te sungi lochikini ki thuni lochung tharshin. Tani lochika yangchik lochan yojura tatari tatso shantan tui sikiri. Ti sokzi zu yili yang hachir dawa dungye zikata. Lochiksim ki thuk tani ta yara solu marki thun lochak ka marim zancha. Te shiki tani lo vijangora. Tani tanchi tongi lo ta lochak tari girgina zhagi. Tātari tārung lō chatik chabdhan rē tā yinā rā rāngā lōmā rāngā tī chīni tī mūdhā rē tā yinā rā kāp tē kāwā tāng dāmbā tā gīgīn chū gīgīn tā ak tāmchī shukwā tāntu ak shadrub shukwā tāng khuachin dōrjī lōshī tāntu ngā chū yāvāngjīn lōshī tānta tāngmā tāntu ak kumūdhū Tā tsangmā gā gātrin nā kā chō chī gā mākhī nē wā nā tī Khuad tā kā tāmchī rī tsang gā tā lōr ngā wū rāng kāng tē Pāchī rī gōmū gōmū gōmū gōmū kā yā Mān gā kōr, tsī gā kōr, nian ngā pīn jī gā dō Tā nā tōng rī kwa gā kōr gā chī gā yā chī gā chāng tāng dā rī Sālam dā rī Tā tī mō mā ngā tā lī Tā tā tā wā nā kā shī rā chī gā dāng zā jām nā Rangka sojinka rikini ra te tani ta honga maajitka tsge zista muzi zhigtangni. Ti muzi ri tani gerken loa nga yene yamarga netsi kandika thuni tena ra rangka shikni lobjong matata shegu ga. Ta chiga marimga tharshina zika chashin yena da yuanden yena da kandika tsumji na ra ta chiga ta chiga waga menu ga tsuti. Ti li chan te lobja chamo jiglan tando li ra jiglanga maajik tha lo chikini zika. Tani ta jacha jiavzi lo ta di tsunga marga chemo na nga jiglangi. Tho tongo jiglangi ta tangyong marga kai dekak. Tani chiga zangu zika nyi gorme. Nima simchi chizika tsumji na ta yaig dekak na nga hara giri. Tani ta lo zi dena chiga yaig dekak na nga chiga jangmira. Dimoza yinayin. 다 자이크 데크 마음이 정리 토

0: Elonni, harce tak martagni, tsarce tam gatan to ni damu are dina marara, ota mangyang gatan dera, gamme rong topja, chigme rong nipja, simkya mona khun tsu, chitar min da pa chu tsu, tapsa sa to na shai go go, khatam ni lang na sa go go. Ya, ta ta ina, deran ka fa ka khatamra, tiswa ka chir, jep se tsakar ta, ton shi o mi marlo, kwa kam shai kar go, lon kam shai kam do, kan se na ota lop ti tigam ka chenam jing kor ni ni sem na no chik shai kyu ar na no chik tön yu ota nga chu lo ma so so chim tön yu sha na de chiga ma ji dar ge sig chile a kar nari ton na ba le le xin nari kam cha ba gla ni nyor nari ja te kom te tam nari kan ro ni kam ti nari na khon lo ki si nari ti ga ye kan sim sen nari ki ga ye kan tro ko nari ka ja ga ja ma ja ga tang yi li la tig do ba kang ga tang yi li la tig nyor ge ki ji gi lo ton lo ta tig la sor za ko ji gi ota ni ka war gung ran dan de kika ba wa san dan de ma li ren chak sen na kan chop te ta won da mo zu ota ndar ka jen ta kyang i da li ki pa jen ta nye li da li ta ni kyang i dam ni gnyo ri ba zen ra ma zen gnyo ri nye zen ra ma ta na ma chal ota ha ma ji ta ngor ka mo tsa ga ma ji ma ko mor ge ma zi ma ka ts ka li mo zo ma zi ma a cho lop ta kya na ri lop ta kya na wo lop ta kya mo tu zo go na ri to yo li to go cho go na ri ta chi ge xin no wa zo go na ri wo ya lu shum cho go na ri ndakir gen zong lop ten tang manga hama zong ori a tang manga yak zong tam li tang manga rini yend mo z gela len jura mo z kem chu yak zo rang gi hi ju tan tan ge jawe nam ri dan jura zong la zong ge jawe thak zong dan ju ro tang nam ma sham bi sha thak rang jura ke tang ja ka ma la te ri zo bi si ka dan ji tho o tan da ka che ang gu mo ge ni ri ten che ge ka thwe ni ri o ya to ta zgam chu na sit ma long ling ga tu ni na tum dar nga li nya ga tha ni sit ma du ndan da na tum kha chag ndan da Rilm rizamo zono do otaring a tsitru jen tango ko ni dali sen no bam jen to laga zono dali kwa chu kwa ko sa si so ma mo lak le ni ota lop tro tang lop tro wara kyo zang ra ngab zang yi ta zang ra gab zang yi ar ka lo ka kang gen zen di zum so kr kang gab sari ta bi lo dang tor ka ma bzi ga pop tin dgilm chu ga ma bzi ga do cha rang chi gam chi ma yi lo mo tak chi gar do kai pop jong go mar sa yi ni den za ka zar ta yi ni ota lop tro tang lop tro wara ཡག ཅིག སམ པ་ར་ ར་ ཟིག་ནི སོ་ཅིག ལོ་ ཏོང་ ར་ ཟམ་ནི བན་ར་ གང་ ཅིག་ནི ཧོན་ ཁ་ ཅིག་ནི ཅིག་ ཁ་ ཏོ་ ཉམ་ ཅིག་ཅུ ཏག་གང་ ཁ་ ཉམ་ ཁ་རེ་ཅུ ཨོ་ཏང་ཡི་ ལོ་ ཏོ་ ཡང་ ཡིན་ ར་ཡ་ ཁ་ནི་ ཤན་ ནི ཡིན་ རེན་ སེམ་ནི་ ཅན་ ནི ཡིན་ ཨོ་རེ་ ཨ་ ཅན་ལ་ རེ་ ཏི་ ནི ཁ་རེ་མ་ ཅན་ ལ་ ཡང་ ཏ་ཡིན་ ནི ཡིན་ ཇེར་གེ་ ནམ་པི་ ང་ ཚོ་ལ་ ཨོ་ཏ་ ཕ་མ་ ཅན་ ཏ་ ཁ་ལ་ཡི་ བི་ཅིག་ ཅན་ ཏ་ ལོ་ ཏོ་ ཏང་ཡི་ ཤམ་སམ་ གོ་ ཤོ་ར་ ཡང་ཡི་ ཡར་ཅིག་ ལམ་ ཏོ་ ནང་ཡི་ ཁ་ལ་ ཁོ་ གོ་ ཉེ་ ནི ཁ་ལོ་ ཏ་ མོ་ ཏ་ཡི་ ནི རིག་ལམ་ ད་ ཅ་ཁ་ ཅན་ ནང་ གང་ ཅན་ སེ་ཁ ཡེན་ ཅན་ ནོ་ བར་ ད་ ཅན་ སེ་ཁ རིག་ལམ་ ན་ མ་ཅི་ མ་ར་ ད་ སེ་ཁ དེན་ ཅ་ ཁ་ ཅར་ ད་ སེ་ཁ དེན་ ན་ ང་ ཅུ་ ལོ་ ཏོག་ ཏོག་ ར་ ནམ་ ཅི་ གང་ ཁར་ སེ་ མ་ན་ ཅན་ ཡག་ ཟིག་ཡུ ནམ་ ར་ ཏ་ ན་ར་ ད་ ཡག་ ཟིག་ཡུ ཨོ་ ཏ་ ཡི་ ཁ་ ཁ་ ནི་ མ་ཕ་ སེ་ན་ ར་ སམ་ སེམ་ སེམ་ ན་ ཁི་ན་ ར་ ད་ ད་ དེན་ ཁ་ ཅི་ ཏན་ གར་ ཉོ་ ཡིན་ ཏོག་ ཁི་ རི་ མ་ ཁ་ ཡིན་ ཁ་ སམ་ ཏམ་ ཡི་ ཁ་ ད་ ཡིན་ ཁ་ལ་ ཁ་ ཏམ་ ཡིན་ ཆོ་ པ་ ཡིན་ ཡ་ ད་ དེན་ ན་ ཅི་ ཏག་ ཏམ་ ཁ་ ཁ་ ཡ་ ར་ ཤེ་ ཅན་ ཨ་ ཁ་ ཏམ་ ཡག་ ན་ ལ་ ཟིག་ ཁ་ ཅན་ ཁ་ ཡར་ ན་ ག་ ན་ ལ་ ཟིག་ ཁ་ ཅམ་ ང་ ན་ ཉོ་ ཏོ་ ཁ་ པ་ རང་ ན་ ཆ་ ཁ་ ཁ་ ཏ་རབ་ ཏེན་ པ་ཡ་ ལ་ ཏོ་ ཏ་ར་ ལག་ ཇེ་ ལ་ ད་གི་ ཤེ་ ཁ་ ཏག་ ན་ ཚམ་ ཇོ་ ཏེ་ གཟ མོ་ ལེ་ ཏ་ར་ ཛིན་ ཏ་ར་ ཡི་ ཁ་ ཡ་ ཏ་ ཁ་ གི་ མོ་ དེ་ ཤེ་ ཡ་ ཕ་མ་ ཁ་ ཏེ་ རང་ ཡ་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཨ་གི་ གི་ ཤིབ་ ཟམ་ ཏོ་ ཡ་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཏོ་ མ་ ཏ་ ཡོ་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཟན་ ཏ་ ཆར་ ཇེ་ རང་ ཡ་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཏ་ ར་ ལག་ དང་ ད་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཟན་ ཏ་ ཡེ་ཟན་ ར་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཏ་ ཁ་ ཏེ་ ལག་ ཕན་ཟམ་ ཏོ་ ཏ་ ཏ་ ཁ་ ཁོ་ ཏོ་ར་ ན་ ཡི་ ཕ་ཡལ་ ཏ་ ཟོ་ མ་ན་ ཟོ་ ཤིམ་ ཏ་པ་ ཏམ་ ཁ་ ཕ་སན་ དེ་ ཏ་ཡང་ ར་ ལག་ ཟོ་ ནབ་ ཏ་ ཕན་ཟམ་ ཏོ་ པ་ ཏ་ ཁ་ རི་ མོ་ མ་ ཇེ་ཟན་ ཏ་ ཏམ་ ར་ ཁོ་
1: Dorjik gochen namba tang lobjuk namba tsangma shichu de lo. Nga na tsezhung manjung shikmo shibak tamki pasani tsarlung shongwi tamshipa chongchong tamzhi hikiwi. Shuningi gerlum namba gergen la shtoypa si shtanghui zikshi. Ya, tatay na tatirang shtembi nyema guni khari. Chashiwi gyomtsin sanche ni. Nyango lango chuli, lango nyema khari. Tatirang sogi karmo gdung zomi. Ayaran ngomo kya chuki. Tatirang songe na jali khunto gnyema. Xiao jimna sambi tunjik nyema de. Oya, tatirang kunshik gergen namba tang. Darjik loma namba. Loma wi kymdak namba. Tsangma la, ngitirang katsirang lobji tsamzak zgra. Tusha lamzhu mundan zikshu. Tatay na, tatirang ngingha samka ngen mai dali, anap kachenga tuk mai dali ni, oya, tsiyar si jiawu nyanan chuk chizgu, dayampang trangmang xie pen chizgu, xia jiawu chungay chizgu, nyongji laman dhe chizgu nukayang gozi na, oya, tatirang kunji kar girgin nambazo, stopa ka kachari shaki yensir gyu jim tsintay, 야 다테이나 다테롱 꾸지 거기긴 나바존 촌에이나 고모 코토나 탄츠그누 저차크 코토나 텐드즈그누 피아라니 코타사즈그누 쇼 어쩌 켄사즈그누 고안부 찌가 하그 카마즈그누 사토모 찌가 마그 카마즈그누 꺼내레지네나 거기긴리 오야 다선카르모지니 여죠 고이르 잘라치그누 저초지니 여죠 너노르 잘라치그누 런지 거기긴 나바이네레스 오야 다런지 거기긴 나바고 천야 들어가는 거고 나오니 리롱스타 와는 거 칸 나오니 엠지젠트 찌찌거니 잠초젠트 천치레고니 세라젠트 밤부여고누 오야 런지 거기긴 나바이네레스 오야 다런지 거기긴 나바 줄로 나바 마르멘 박서이르 고조메즈그누 젤리 창숙죄 거라츠그누 알레모모카 땅거 세르즈 Mong capture to be seen in the new. Daranga Girgina by Nustani, Girgina Baga, Quatan Latin Banguki Gunnery, Dango the same Batunto Gunnery. Oyata Girgina Bazuntunena, Kao Michana Hornos Gunu, Ota Hunar Nurnos Gunu, Daranjikur Girgina by the rest. Oyata Rosikur Girgina Baga, Marco Lantuni, Mahia Sandwini, Akulachini, Mokolani Dalini. Oya, ta kacha kongsha kunrezinena, kachiwa karkon samchenu, tonchiwa gyansin sobzhenu, dazukunda marka lashunu, marka shukzainu, nishtoni analimni tombembizge kunri, nilimni tashashizge kunri, go, oya, disone na chulo mazgam chunrar, girgin nabag tonogna, marjikun kusemakchin zin kunri, maugurashta nashkada kunri, oya, ta narai no nyantongi, rai no ni tongtongna, dushirtai nigan zimuzgin maru, na nyabina nyamuzgin maru, титона чуло намазгам сонра ялгсо ки чихчихэ гонри ялгсо чокан джинжири гонри ламо чэрсон чи гонри зэгэ картин хэри гонри оя вохи цага чобдэн сэр гонри джилама суалгсо сэр гонри кваку каргу шэши гонри сомаму лэгэлэ гонри дисоне на чуло мазгам сонра та оя хамарар гэргэн намбаг хаджангом яма ягтэну лилэчэн домбагэн гэтэну банэн дэзгэ сидали ягнэн дэзгэ тэну тэньё тэнрэ дину джэмцэнэ музык тэни татэн оранга Shelly hits a kutami, while he chicks a kai. Oya, now key can of tamga mangra, Zilama cana chigger damu jangu marjara, Ningamba cana koga tigona, Kagarinona koga kona, Chitty marjikunka semachin zonzino, Maurost and Narshi dizino, Namuzuka, Tatirni, Kachitoko Jansu Zijoni, Ninjatu Sorin Johnson Zijoni, Tatsingoning, my sister's ago, Kirsani Semojans are so answered you, Zitrna Balaji, Malanasa may be Tashiko, Silakweka may be Tashiko. Sila Tiki Tashiko, Pansum Topi Tashiko, Tashi del Pansum Topi Tashi Modern Show
2: Yarigo, Nano says on my Joshim, Shabartam Gas, and what says of the Gelon Korean Dishi Moni Sarlon Soso, Doctor Lotani Kiriko, and Solari Tamsapato, how Jackie in the Nikosicha Gergen Temoton, Santa Pa, Jacho Temo Langila, Sima Sadali, Nima Dali, Kasam Jackie del Show. Я тангаркап суа биртамзгуну тисуа бичарзгуну шакыпшкичга анаца чүзгуну нер жолгунде асарчыклензгуну тангартымды күзнени чыгызгызгуну дади хунзенен безгцону ататыкыңызына тичи хамара ламтычи герген намчы квартын кишкни чыксана дагы чүтүнчи хама сергону ламтычи герген секону да жена мандани жей кандаразгину чыңа мандани саси чунун дизгину мырыг мысе дөймер дөйнезгуну макортарлын гонго көпшенезгуну хирг уттын индорс гуну мутэ мы пасаюсэрс гуну да мапдэсэ марэнзэ гуну маурка гарэж гуну отатэна тэнчи жанара намтэчэ гэргэндэ сэмкэ кэрчэни хламар гумгумзэ гуну рилэлэг бэтэнэ норонзэнзэ гуну ри кадэрин ахтэ туржэнтэн гуачкэн чэ гуну ри сэн гомпажэтэлэг ачкэнзэ гуну ри дэлами чэхсун чэзгэ гуну ри зэги картэ харзэ гуну ри хатани сорэзэру суртани намрэзэру ялэгсо кэгэчэгэ гуну ри ялэгсо чоканжэржэрэ гуну ри Kopchi kari chocho shikunir songse dhatsa tongtong shikunire Otandi tukni ngarji chakna karo shakanji gunire Chakduk tigna ka tsermahtam ganji gunire Nyangji gomi chochongla shibsam gudetsa manganji gunire Anamrik serka choptanla sapshinyar da sekanji gunire Oya, kirjin chomor dharta ozin gunire Semki lepa warta ozin gunire Otandi na dhanchi jamara lamtuchi gargandu Zhena mandani jayi kandran razginu Changa mandani sasi chunan razginu Merik masa jamar juyena zonu Makurtarlung Goshen zono, Hirwaston Baron Nora zono, Monte Mupas, Seras gono, Otatani Nanabati, Zotapitan Sakamanzadu, Tomitan and Chagamanzadu, Zalangamanzadu, Zan Chagamanzadu, the Nasam Kurtigora Nichkin, Goristan Garatam Chis, Tano Shapatsakan Josamin, the Sorin Tosamjan, Jitter Sama Traki Delso.
3: Marcus of Silitan Laton, since I've been the discussion of getting Nabatan, so soon of Pippi and Jessica Naba. Demen jalam sosona ni pie zuma lan ti chama de mo ina. Nga thang din jan si ba ja ki jema yin. Shuni nge jin ching ge pa ma ta ge gin ge jin ling ge shong de ni tam khe sa tong tong shi ji. Chami thin den dang cha bur mon. Ya ri go da te rang ki wa ja chin de wi pja ji go sa yu guan jam chun na ni ge ge hu sa hua wu ge de yo san ki wa ge zhong sa. Da hua wu chang na ge to ji ge ji yo san ki wa ma ki wa ge jo to to sa da ni chang se ge ran na da si te ri ka tong ba lo. Kitchen jam chok zang da da zang chup je te ka ma lo yo ni. Atore chinggang ge chongchin na ran pendo na shuk sin ta na ji yo na jar zong ji ge ta mo na ran chongdo na zang chik li ya chong ni. Da ya chong a go chong shi yo ni gang kira shi ga ji yo ni. Da ya chong keng ga ra na shi ge xia rang kwa na ji yo ni. Ki rib ra chi so ka na man pi mong barab de so ni. Oya tanda mo ngin ji na nyep shan ni ge rin yo ni ten shar tang a wum yo ni. Nya zi na jib ta ka la a na rar ta zi na rar ta ka chag na rar ta ta. Da te rang na xip ke nye ma rang khiri ni chin ga cha wa rang bu mi. Sang ge kar mo dong zo mi. Go ye rin mo mo cha dhigo san da zi kundan ni ji na. A da nga rang rang zun cho ni son na zi na. Nga ti ga nye cha ti zi go no. Ka ka nye cha rkab zi go no. Sha ke lu chi ga nam sa cui zi go no. Ni jang lon di ya sa ji ya lin zi go no. Oya jen ri mo nye an ba zi go zi no. Chok shi ka nye ar jie zi go zi. Nga sha ke pi kap shu ra jun do pi lang zi go no. Ka ri go zi na chan zi na. Chen ching ka hama ra gergen kwa chen dazu gula kanda ni nga kankar sema khar tsu zi ji mar chong da pi chu tsu zi rang si me lo na nga khar tsu zi rang chika kyori wa ni chu tsu gula ka ni oda nge ma ra tsu ka sim ka kabda zi yi se gu nor jem tsin ta yin oda kabda re zo yi zi tang na nga fsha cha chan ga wo zi ma ra jik cha chan ga rta zi ma ra nga nda mo ge in ji na khar cha da ga khe chin zi go cha da ga un chin zi ma ra cha ra dazu gula kanda ni ra ka wa yela long jen na yela nga ni tsu ka ri tang a nga rin chwa cha la ni tang a ye re jena ka cha nyo rong gor nga chong Long a chong rong sa chen zon ni tuk tuk tong tong nyen di ni shki tuk tong tong zho di nung dala Ndaz gula kanda ni kar karu nang a kin zi la xin urm nang a kin zi me la nda kin zhig nang na man zhig na min Zon di nang na man di na min ni da li fshan na cha mo di go bzi tang na zi na Chin ching ka hama ni yu chen ling ka tang tang ni fshi fshi na Nda jia che wa an ngang yang na zi zi nir tang sa pan ta yi gan cu na zi zi nir Nda to rar sima kwa na ma kong na zi ma jam su sima hong na ma nung na zi nir Nda fshan na ka chang mang na zi nir tuk na ngam kan to na zi Nda fshan na tuk ka ha sa jia chen nir ti na zi ga lo ma chang mang ni tam ge nyo ja chen ni don nan ngo don nan ji wen ngon chan ni o ya dan de mo yin ji na ja che sa zin ne yin ta rang sa zin ne de den dan a chen chi ha ma ni ga zin ji na rang ge wo chen da zo qiu ran yo ra ye su rang a tang xing de ge la kan ni zin ji na de ki kan jim ge ga chi su ni kan sim o ma le su ni ona de kan na ka gen je su kwa lo ki shi da li de yang ji ja ma cha li da li li ha tang do man ja i da li kha jang ge ja ma ja ge tang li han chen do ba kan ge tang da li de ka u ma cha cha na chu zo ne re gong a ma cha cha na chu zo ne re kawar kar tsang za hana nang tsang zi ay tsu ko kawar ar tsi tsi agin tsi u gamu tsa tsi tsi no ta shi mar gu ken hi o xir e la to mar gu mar mo rang to re la ten da na rang ga wo wo chen da zin jina wo zha ga nang ga nyong ga ji gi sha tsang ga nang ga shu kwa ji gi te ka la lo su nye ni ka lo chang mo ta yi da tani rang ga wo wo chen da zin jina nye nye ji ba chi ga tsu na si ko lo san lo la kan da ni zin jina da san ban hang a lan ma de zho ro nang a ti ma de da tani o ya da rang ga so wo wo chen da zin jina ta war tan tsin tsang tsoni son da zin na rin ni yuan den ko na ni ki rib ra chi lag na ni nye ga jang ra rin yong ni sen ga kum si nyong xia ge na xia par tong xin de jiang ku ge na sta mo ta xin na zgun jiao jiao ge che la ta chen qing ge ha ma ni ga zun jin na de zu la kan de he ri he qing zhong nan de sha la sha mo du nan de zi ta li ka li ka ce ka ma re jia ke yong nong de zu a ta chen qing ha ma ni ge zhen jie de la zu ten da na ta ran ge wo chen de zu ge ni yong de ne m jiao ra se ku no ra gan zhang xin de ge la kan ni zu yin jin na ke ge ge ge kan zang zha suo zha kan ge ge na su jie de ta ni ta ta wan tan sim zan chuo ni song de zi na ran ge ge ge de zu ya chuo go chuo xi yo ni kan ke la shi ga jie go ni ne ya chung keng ga ra na she ge cha rang kha na jiao ni ke ru ja ji so kha na man bi mong ba ra de son o ye dan de mo ge yin na ne sha ni ge ge nyon ni dun sha ta wo nyon ni che tu ni mo ge yin de ran ju chin de che tu ta mo ge go na rang ci cheng ge sha ge na sha pa to khi ne jang ku ge na sta mo sta khi na de ka pan ta ta na ni ju kwa go mo ge na de o ya sa ji wo phorong chen zi no ta shi mo ge ke ki o se re la tu mo ge mo rang to re la ten dang na jin chin ge ge ge na ba zu yin ji na rang ge ho man da zu ge yin ji na chi ge sa ni Rini yon den zu, ok, ni san ni nyepsi yo kwa rezu, jura se kono ragan chan sin daga lakani jini da. Da karu chie bjaga, psha pan tani jay da tani, da tsik kona yon nu kani shi ali, juram na ono zhang a chib jaga. O ya, ranga ho manda zu kwenji na, da ur dan tsim zan choni son na yina, rini yon den kona wani, kirib ra chilag na wani, nika jang rang rin yoni, sen kum jakim chun chi ni. Da kia pan chit dan na, yo kwa gomu gi na, da waya sa chi, wu parong chen zi, alu gan se kono di lakani jini na, da rewa rarum nandra zi chan onari, yism jam so nandra zi chi onari, se kono jim tsin tayin. Ten da na, ta chen chen ger gen namba zun jina, rang ho man da zun jina, xie sang yi jo rang zhang xing de ge la kan ni jina, wei na jo ma kur kur de jian na zhe ma nyo nyo yi da ta ni, da zun jina ka mu ge cha ma zun ma ku mu ge ye ma zun ma da ta ni, o dan di la kan de zu ka li ka ts ka ma ri ja ke yo nu jim chen ge, ta chen chen ger gen namba zun jina, chen ha chang chen de ri se ku nu jim chen de yin, ten da na ta chen chen ge ha ma ra ger gen kwa chen de zun jina, ti a ra ru li han ton de dong a jian chu li tang san de ha gu gu ne ri he gu ne, kwa chen sa chi yin ba ngo ki gu ne dam ge de sen ba dun to gu ne ri, ri cha na Ta kar tsang tena ga ni um de zu ti so na nga ra nga jan no go chok kha ke wo chok kha ke zon so ni son ta na ta ka ngo yi ngo re zu khitan der ke na ka re zu khitan der Tena korang jarang tori khatan da lemar ngon jore totan da samgo ne thara ra. Tena cho san chi ta jala la sunre ngo kure ti hana sunre zu. Ta jim ti chen na rez da na chin chin ga hama.

dendru xung chang jim kin nga li mil, wa lang kung lan dien kin nga li mil. Dei nuk jen ge, bav ji huan bu ta nga yin er go, de ziri jeng yi da cik. Dani jeng mang gura da yin, samba tignar jik zini tuan zang zi ya. Samba tignar ge, gong ni nji na, dan bu si u ra, sung zin chari nye gishen u di mar ga da tingi, chin di zi gyab tingi, bav jia wun da v zi zi. Yaan bub jiawo cangmii ciraan yuunja. Saanag gyrchim pumkin ngaarang yin, xsongchig oma jien dee ngaarang yin. Arang liin dbaa jiginkin ngaarang yin, jirung wadilzig jien dee ngaal yimil. Da ziri, arang liin dbaa zig jiawi da zigya. Da ni, jangmaan gura dao jihkaaw dee taa, orduum gin zig yungi daa tingi, harima orduum jia zig ten tingi, dee shtangangi daa tingi, bub jiawo nda vzisig. Yaan bub jiawo cangmii ciraan yuunja. Wakir shkipaa khenkin ngaali imil, banag tukpin jinkin ngaarang yin. Khaza chikthung shenkin ngaali imil, odurwa nukwi khuchilwa ngaarang yin. Denaan bub ji huwambuta nga iga tiv ziri huwakil teni da ziya. Yaa chukwa chongchong cangmaa gandang ziyubra, daan bub jiawo gu huwansa shtuk ba sazgi yungjir. Kaabdi taa gyugmaa zi tuwani, Yugumayang gongni shenu gu shtamta cangma marga datangi. Ordu zika shtanga wali datangi dav zisig. Yaam bab jiawo cangmi cirak xin yuanja. Nga xiechu gu shtamzgi yu ka. Dzana chiechu shtuxi nga la yul. Shena zanzung pochang nga la yul. Nangna bantang koryug nga la yul. Arjigna nyanjug wangzil nga la yul. Deshirin bab ji huwambu nga yinir dav zisig. Chukumagira arangi aranglam chinura arangi njina njuantang danu bab jawo shetziga. Dani tamba tuazig, shtazig, shtimongi datangi bab jawo tavzisig. Yaan bab jawo cangmi cera nyonja, bachung nga la yundan danja yo, shtarangun shtili xankan nga li mil, shiri shiamu yunkan nga li mil, domnag tawa yunkan nga min sa. Bab ji huambu ndim godin meka, ngāi nara ziri cangmāpti dāyuk. Yaa tukku chongchong cangmāgin dāngzi gyobra. Dāng bub jiawu huwambu sāzgindagi jini na, achi matata nyanyu yeko. Dagi kachu cangmāga shzolang yeko nushkaabde ta, vangjaazig jagi, a jangmāzig mētukwa shtanga wāwi dātangi, zige zingol nujini ta, cangmā tal jagsi a jangmāhti dāuk. A jangmāga yang bub jiawu ndab zisig. Yaan bab jiawo cangmi shtupa maayi ngashtama chinyuan da ziri ranga shkachanda bab jiawo shetsig. Kuhtil shtagtil juankin ngaali imil, kuhmil zigtil juankin ngaali imil. Jigma tigda jinti ngaarang yin, xis baimi jila shtagtarul. Deshirin bab ji huwambu la zoya imil, ziri cangma jintan shungda tangi, o bab ji huwambu da jangma jigtang ziya. Chukku chongchong cangmaa ge gosung a. Hari, derang sheko nung denji na, bab ji huansa shto baazi, nga zu wula ranga tamung maa yinbi chachi yoni, tamu ge rizhong zgir. Chukku chongchong cangmaa ge di shdi anyong zg. Maa nyong na, derang po jarjim ge ghanashtam di shibta nyona dola tanga, chua ranga nika she higishuwa, ranga nanyim ge chukku chongchong cangmaa shoko.

lang pa ge ni hu chen dan di zi che ge ri de ndo li xi ge cha neng ji ri cha neng de ge ge sim ni na mi no ye le ma nyong si wa te nar so no ji ge ni che chi xi su xian ken zi ge lu song si kong ge shi ka de do so zo cha ni na ge ge che lin ji ge che chi zi ga xi ge de ti zi yo no de ge ge go shi li ri di la ka xi ge ge de ma nyong si do so yang ma nga zi chu ko no re gi Lona chungwa gdiisi kargi sangtam ga kaalib gugu nuga doondagda yala chandang ziya. Ari, da kargi siyamziga, ka di alangpa ga niwa wekchula tungtab songna, di kargi niga zuwaji gugu nuga makhi ga cawi tupjira dandoli. Wata ga tang manga ziga chochtayi zig. Inara kargi paamka yang manga nitang zig. Paamka manga ziga nitang nara kargi Sim mampama yeng tang hja de lgji da tangi ni chul to wi qalangul chankhur zi xar tuli tang zi ya ti de ni wi li zong da ma chang ma kher ge ge hu chen bu zha li zo zha ge li shu ying nga na ti na dam jir ge chim to song lu chen ge ta min khur zha cho zha la su kwa ge ri su li ying nga na ti na ji yin ju ga wo song si Tari, tana chukku chung chung chung maa ghi hii goon zgoonu, ngaa tsi guatag shtam jirli qalab chibi xaar nyit ja xaar tuluk ga ingi na chalanda hii tabka. Di matil ngaa tsi nyin khur ga. Dun chan tsag daga yin xaam jigi goonu ga kirgay ghan hili ghi tukwari. Di dana po uchar jim ga yin di jin da tipa gaar shi gash galam jili da tangi chukku chung chung maa zga anashtam shek yonar. Tana chi anashtama nyin tong noo jigi ni Anashtam ti nang na niligra lhavshat chasga jokka yoni na di shuwa xaamjiga yukwasga tong jutada si gachin nang ngang chen nar. Nga tsi hui cha gangtang gangzga ashti nara hui cha aluk tong nuzhig ni di shuwa xaamjiga tong ju. Xaamjiga na ta nga tsu xiazga cha chonji na kargi nama parchika shuwa yazgir la. Di chenga nga tsi hui cha aluk hi gog. Di hanchini aluk hinu hanchini ngi warta xaamjiga tong hi gog ya. Dana xaamjiga choni tazul sartuta sanil. Mangazg shung tabka. Ri, nyangniwi, chukku chung chung so, changma ga, dirang ga na chung si pi ga tsilim tsa nang go zhugu yonu ga lakshili nan zha ga, chukki tingjir ga nang go zhugu yonu ga si la, tipa ga shi ga nang go zhugu yonu ga na shtam ra si zhung, ri pi ga kung ga nang ni go zhugu yonu ga, ta, ta njana kargi na chung si pi bjeng xing o shtu ga nang ni xianu, ta njana, chi chin wa ta tang zhi lwi, chung si ti ga shtam ji zgi chi so xianar, da changma yang zhe ka man zhuwa, Di jingang choyi choni hui cha manga lo ju, hui cha lo tong no jini samjig tong xinu ge zhugu chong chong zikin jir ju tata si gachi nar guo. Hari, shuni chi tisi tong tong zikin nga zhugu chong chong chong ma li xia ge cita ke ziga ni xie ju yil, dana zhugu chong chong chong ma ge har guwa xiang guo zong a shib tanyu. Hari, derang ge ke la tong omu gang yin zi tang na, zhugu chong chong chong ma ge zhadi ge yo la, wu chong ri la kang chong ri, Kang chung ri la dar chug ri, chakhel. Wo chung ri la kang chung ri, kang chung ri la dar chug ri. Dana khela ghe nyewa mu inye na, xeri yemu nang na xer ghe tong tzi kang yol. Xeri yemu nang na xer ghe tong tzi kang yol. Chukho chong chong chama ghe kheke. Hari, dana chi liem tsang huay ma ghe choni ra khe tzga kors ghe tzga. Zhigu chong chong chong maa yinna yo ke xere maru xeki jen garu dunggu kukwa jen ngombu yeye arawa jen shtingin zegi arngama jen sigo nondaga kendaga kelen jechiya kata hari ngindang jamna zhigu chong chong maa zige kele yu jira samga ken minu ge zhigu chong chong chong maa ge shibta nyuncha ni kendaga kelen siya xere maru xeki jen garu dunggu kukwa jen ngombu yeye arawa jen Tingin zi yi ngama jin si gu nu kenda ge ke lin jina zu la pi ri.

0: 고르고 니나요다 랩즈 롱드고 그다 니마 니슨 숨제금 전이 땅에 신디 데크 소소구나다 디 랩카 소소 안데 안존르야 로카 몬츠크 진르크다 덴작 쳇다 다가 손데 쳇노다 니샤 닝고 니슨 숨제미나 닝고 니즈보미나 땅에 신도데야 손데 쳇노 데크르 나존타 랩카나다 쳇다 데믹 땅 아요다 왕크르크 데믹 땅 땅 아요 다 챵게 지름 비좀 봐라 다 인존르 모 다 카르테 롱쿠르티 데믹 짱당원 다 쳇티 데믹 짱당원 유나타 다테 고모타 노카모토 코마르신 고 다테니 다 부비다레 다테 고 쵸카버 조브제 다 비엔 마타 토미 마르신 고 베
1: 리
0: 마르신 고 디네 치트르게 나타 예크르 클라밍 고 쵸 다앙오 미 다 회 타 쇼 가르 모네 예기 나코 디니 타 예기 프리니 쵸 다 미차 다르르 둥 제르만 나 통 칸가 인 다가 나르곤 티 츤데 문데 무 타가타 덴자카 쇼 끙게차 dandina tare yong di chulang kor ka za de me ma na chum chhar ta ge dem ni lang me ga ti chen ga ta ga ta chum chhar ta lang kor ni dem ni ge jer mung ma tong kan ma ker so a ta nor ka ti su ge in na chen na tung luk tang ta jer mung ma tong kan wa ne ko di ta me chi ye ker ki la mi ni ko ta sar dan ro ye ta ri ye di ta ma di to no di ta nge chi ti ni yong ta chu tu mu mar ja ta di tok tang ro tok ni ba mo ye chi ni ma ta chi che do na ta che ro na ta ta di chu je chong zen kon ka mo zen di ta ngerti chwa chwa kge ko da ta di ma zen bute
1: ri
0: ta mo zen ta ta go chi ta di cho ton de yin me go de ta si ka mo zen ta ne mo jer mo tong ta zen ne son yin tok kan kro ma de ko yin me san jo go de na ta ta ka mo zen ri ta yin ni go ko go ta u cha ro ko ma cho ko ri ta jer mo ma tong kan ha ta ri nyam jer yin de kero ta ye chi tuk sen ro zong ta jang har jer rok ser jer de nyam de ta ta har ta ri yin de kero ndendin do thamo da zin chong ange sang ge ta ngak tong kha yin na ta khap da ge ne mon do kha ma tho ge na ti da ta da da le ni
1: ari
0: ti cha ta zu na zin yin din da zin din na ta ngi sang ta lak ta ma wa har din da der chi di da ni ta u chi ton da ta ma nga ta ma ra nyo nyo nyo nyo ta me nei ma wa jer ma tong da ka ja chi ma tho na ba der chi kin cho wa ta ya na den chi kin cho wa zu ro ju shyo ga ta mi ba pa ze ju ngi je wa ni
2: ngatsu tima khne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
3: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song chu she jin yo
2: sa chum ji she mong ji jer si khe ng tang eng gen nak tan kle shi yo
3: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum nyam la ge chu ling go ji ji de su yin
2: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum lo jong she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa sa chum wei chu xie ba jin ne nga chu tai mun gen gan che yin
1: re nyen kana ba tin a de reng le chin din nga ta gu ni ngo lo gor gran chung kal dar lig zung ur jim hin ngo tong kang gup chab de nya tu ka gi lig jil da tang ta sa gni ni shung nu ge kin chir ge jo ji chung chung zga ge chu jil yin ri tin a ta jo jin dab jil da tang nga chu ja chi mang chu ge chig hi go ge zina ta kin chir ge jo jin da ta wen jina sa cha kang tang kang in na shung tang jung jin yo ni da mu ge jo ji ge nam ba z gri de dang na ta gu ni shab de nya tu ka gup sha pa jin ta ta jo jin da tang da ta wa ta mangwa ni nyungwa yang na nyungwa ni mepa ge shokse jir go na ta chizgi gu gujina ta yachi mang chukwe na chokwa ta niyukhen jugujina tap chabde nyam tukla sokwa chamzinga matnaya na chokwa changma ge nzaga ngabchang katsari da tangi ta nyamzhaka go ni duktsak chikchaka go ni ta chujin di erginda ngangu gai go dirang na yachi mang chukwa ngay tanif shokwa ngtagzga nyamzhaka gu gujina ta kong nif chabde nyam tukwa gab shapa vizhin ta ta huyen jugujina cho yarmir zgan jo na satakarang zgan jo na erginga chamtsang kunga ge ergo tang gikung tar gaz gtachu ti anchini taar jindin chu lankore na chokum chatay na chok da dokun da webchuluk dong ge meni gap tu ti sa jog go sauni sab jeb tani demni lengo sauni demni ulang da dokun de jig totum ra da gnir gaz ge chu da dokun da tarangi ge jirchin de da dokun di shawand da chhsa che paz ge totum ra gaz ge go ge tevjin ta ta norgi chapir jan ta seman zin jiz ge yonu taar jindin tapchab de ne tuqala suqwa ge ja chirung rug mang chuk ge khirge de injig ra de chi ki che ta ta shipshir ki shawa de injig shipshir ki shawa ser jin anda damu ge khirge shangal pe ko ti shawa dab ko ta chu ndip shawa ndala khirge khsig chin ra torning yi da do gun de japchur yi jund ha jang ke che puri ya nyang khna ba tina ta yang ti chuk ge wang ge thang di cham chung tang jolum le chen dong cham da rin jo lechen di zomdrig ba dang donzim ba tamdin chab dang zomjin gan karwal harja brahi dang brahi donrib yin tarkilwa shiloin chechib tarkilwa ogantig sarang dang sonim renchna nin lechen dam chorngin shangchin dang i sachim han kan garug rib shini

0: Chiji Simkongni Pilvi Ghazimilji Lagarji Ngato Ologlubji Jobi Warnanga Ponyarivgarcho Warnang Chinji Pony Chiji Kabarlagiyol
1: Yaa tukun namba tena kuni ngati zonji lwa tukjen lwa tasi tondub kalangbi Tungko sikunu gaji nyamu de nyamga ronyong zingar tena siyamni kubdi gunu gan samdi lakji kapa ngomi li sin nga sing kinche tukus kare wa tarta lama yangmu doma kalangbi ta kiwi nyama sene mangla zingin tena warkum de ngati mangla nyamu ndala nyamga ronyong zingil

Ram do shoga hep ko yulu ya, chia song sa yo na song je yin de ya, de ka ren ye ke se wa ni ya, ki mang na ga ri la de ko ni ya, rong dang chen na sem ge che so ni ya, de ka ren ye ge yong ge yulu ya, rong do sa yo na rong je yin de ya.

yung ping nga wa yulu sim aro tar mul ka na go yung de sing ser az gi andi nung na go

Gara komba yin yai, ta nyon sa gang konu yin yai, ta nyon dala yona timu ke yai, nga kanchima shala senu nda yai, psha manjara shorti horgo yin yai, na manjara teta lomba yin yai, rong rong na sa gang konu yin yai, rong rong dala yona timu ke yai.

Ya la go ya, rong ta chi na ga lu lu lu go ya, cha ta mo ta ka chang go go ya, nga ti mo thom ka yong go go ya, sa sham bo cho chi nyang go go ya, ro ta mo tong ka chang go go ya, nga ti mo ro ga than go go ya, se kang ge se ro nyang go go ya.

Ya la go ya ro nda chna ga lo lo go ya sa sa dang kar ka so che che ga ya sa wa yin ko ka so che ni ya la dong ge tgum chle me ta go ya cha kar dang kha ni tga ta go ya cha o ma wa ra ni m tang ta go ya dir mo da ma yo nan da mu ro ya sa sa de ha dang wa sa ro ya sa ra de sa sa ta mu ni ya la dong ge tgum chle me ta go ya de che po tong ni tga ta go ya ka da da dang ni tna ta go ya dir mo da ma yo nan da mu ro